isai se ta hanje khiba galo yana tangka ka siyo na di manipuri film sei sing lan thok jaba mata ng se dalo jeri akashwani infal hozik ayuki pung tare tare lan thok jeri khonjal na chong.

0: Da, wa ama de hai nako. Anga masa sunate. Ma koi na, asa oba imongi mi ni haidu na pongzari bado. As, ai, ai di waayam na ngangin ebo.
1: Lata.
0: Ai gi ising mata asiga, ma koi gi mandom sa ni kaana taurido. Sa ai ni konga si.
1: Yare se, Lata, to. Yumda sangla si, ai ima na soida na tirani. Ako ima do. Garang nung dangsu saksadre.
0: Ima mo.
1: Huzigsu masakaya nung aite haidu na saksaning de haidu na lehoi. Kay tiyan sumatam karakara roi haidu na yam na tawai nung aite na hai. Lata, ay bukanada karilan krabage.
0: Binta, to, to lo si, nataw na talayo. Lao, sanga si lao. Lao, lao.

ay namaramoy doon na imase. Kaya da ikaiba ng laba. Oh, ay si pangkrit ako. Itik ipa sa isa di hay basukalo da na. Ay namabo ng sirup. Hinim siba. Nang namaramoy doon ng asidi. Pumna magpuhali. Hinim piyo ay bigima po. Untok na sutuli da. Damangal. Ay di nang ginapamda. Yam na hayzek hiban. Adubo. Nahak na tabi kide. Matamdo da nang na. Ay ipamda di atsaw masahay ba mubog na itihay na ay kibada. Aduga. Nga sinay mo, karigi kapaliba. Imay sana pangliba. Ikay ba kaya si? Ingatagi nung ju kaya na tsam labasu. Kok pa di ngam laro. Ay nang buwaraw ratra. Dama nga. Ay nang buwaraw ratra. Ay bumagi pon si bupay kikitra. Pare. Ay da di pay rage. Ay di aning ba pamba karadi. Pongtok sa hurage. Halo? Halo? Pay diye. Ay bu nungay rong ganda ba man bro? Dama nga di, nungay di natra. Karigi wari ba? Matampum na magta. Dama nga di nungay ba ta oyan biyo hay do na. Taibang mapuda kuram zari ba ni. Nate, nate, ay gita magta di kay sukan biro no. Imababagi ning batong na bahon na biyo. Nate, nate, adumay na hay bigano. Kay sulay trabi ay gita mag. Dama nga nang mangki bayaro ye. Nang di asaw ba miya maoy da bayada ba ni. Ay gidi kay sukan bigano. Ha, kari hay ba? Hawzik lak kan hay ba? Nate, madu ay yaba nga mo. Amok ta wakan padabi ko. Kali ba wakan do, amok ta handok piyo. Halo? Halo? Oh, matam kre. Damang.

0: nanga masoi ki bida punama arimbani. Karam ba mama mapa woi besing na masa sing bo aram ba lambi da lamjing ba yau kra ba ge hai ba.
1: Ima.
0: Nang dine nuksi bina mitang hale sini ne. Buna mak mahal lagi sini ne.
1: As kai no imana tauri tu bo. Kari no ba.
0: Hai ma.
1: Ima. Imana ibu tai bang pan che uhen bire. Chawna na biyok bire. Hoji ai chawre. Ima baba ge apa ma matungi na parikha UPSC ki thana na bai na yuji coaching yau dana kanu honeri. Ai honeri ba. Adubu aigi yumbal punsigi punsi khongboroi oigadori bi mahakadu khanbagi hakasi pauba imane ngonde pibidri sibu kari gi no hai bini ma kai dori ge batori sibo kari no ba aidi ne aidi hajis ne ko aidi aidi aigi khongkam cha handok ba sunga ga mo hari sibi aidi handok ba mo ko ima aidi hajis ne
0: kamai to ni tori sidi kari suli trabi ni pi emagi da makta mama ibu kaya da waro ro maga chakri ba nu se ai khangi aina mabu themjin bangam la roise hm phiba ma si yora dei tumina lai thop sum de ai mapa da phone taw gani na sa nu pa se mawong ma tawre ang na ba yadre ai ya ware nang hawja mak tholo ai ai phone choi de na taw gani ai ai ma ko sing ma phom da gi oza to mbagi number ni ni si de Hello? Hello? Mani takpiyo? Oza, kari leir ge? Hospital de leir hai bo oza. Oza, ai lak sare, oza.

0: 이봉호, 그 슈도 그래야 되나? 세.
1: 어이. 그 슈도 그래야 되나?
0: 세. 마이도, 망하네, 피카리. 대토 피게세. 영어에. 닥터 수상에.
1: 독터.
2: 숨 망할게, 임마.
0: 어이.
2: 아이, 이때 미모부 강제이다.
0: 오.
2: 깨노니? 아두디 당러버 가시도 있는 락비로 파이 히다크리 이제럼게
0: 파니 파니 독터
2: 야니 아니 솜들 렁비로 정비로 정비로
0: 이봉호 독터 아이 사기라 용시부
2: 아나보시 마망도 아무 호키바가 레이키브라
0: 호이 타 망아떨기 마망다 노마 국시이 ngawi haiduna saba thakpaga yadana nungmani ni di leiki aduga hospital sa lusi haiba su mana yaki di koksi pagi guliya mani sarga tum toki
2: ana wagi magi report ki matungin na di kare di lure adubu ai koin ni yung khara nga na se la badi mahak shoidana matam sang na ai ko gilok tin mangam gan
0: kai nuni haibi ri si
2: ana bagi layong si koki aruba lena amadi oire
0: kare
2: Dati nanti kain to pakat pigano pakat pigano. Mangal gi lain nga si ay koy nangan na tingnaw ko yam na laibak farbani. Angan ba istes dati masi yam na lain kan bang kami. Medical science na lep na natijinan ba dagi ano ba layang patak mayam ama yam na may pang na butok na bani.
0: Doktor.
2: Ay koy na haksang nung ayrak traba matam dada doktor tanabagi mo hota chang na ina haksang sakap toro ba di mayam yam na apapa oy gani.
0: Okay.
2: Adubu kenoni anaba masadi takthopigino
0: oi oi
2: mahag masabu yamna harong ngaina lehen ba mathau tai
0: doctor
2: aina ijeri ba hidaksi sang naina pije pithak tobiyo kari sinu sathi birono ai khoina yamna ngane thene dori dak lang thak pije phori ba se yamna laiba khore bani
0: oi adudi bungo
2: yani lengthop pirse
3: Ima, ini thambal na hayeng di kaiten karak taba yaroi den kan hairam bani. Nga pudrasu inkhondagi manama sing kharasi puraga karu roi ma.
0: Hoi hoi, maduna parani. Yengoi, ima wahai gita.
3: Ima.
0: Ima da ikai bapi haiduna ne, makhoi da waro ubatao nganu koi bima.
3: Ima.
0: Makoyga koyga di kadai di lamba ya gadege bengoi imundo imana masak manna khang makoygi mapamda amu hana yeke khangenu ko
3: ima ai ke su khandi ye nasana ima bu amu khanna wahallaro ye ima
0: aduni tana isasi dia lao lao hingonde imana masingje hi urasi
3: hoi ma
0: ai yengoi Tanga tomokado, karaputoro uko.
3: Hoima.
4: Indomsa. Indomso. Hoima. Kanam tel laita bazalane. Binitasu laiba ude. Kadum damu satokra bazano. O. Ah, maningi hinkonda, loi lairine. As. Kamaina mo hodok toinone. Indom sagi matau sida. Hai da bati ade. Laibak yeng ke. Binta.
5: Lata.
0: Hai, Lata. Nang di kada wala iba.
4: Indom sa. Lari ga mata lau ge tau bane.
0: Ho ho ho.
4: Binta. Nangi manipuri do. Amuk tapu ge. Lao. Ang tapiru lao ba.
5: Lao. Imum da sangsi. Lao. Ay pidi. Tanjada nala idi kai dorge kai dobi orge
4: phone to supai di adugi hetala abane nang nang magi pauta bada pita ro haina am tahana wasune
5: lata kaino nangi waido ayam chingni kariwa no ko khairo mabu kai dorge
4: da mangal do hospital de lady haye
5: kari haiba Lata, nang nahari bawa dubu asum baro.
4: Asum bani.
5: Nangon dekan nang nahari ino ba?
4: Daguni sur na, ingon dah hari bani. Ngasi humni marini sura male.
5: Karema.
4: Kosing ma pamda, kangau dana wan tharak bani haye.
5: Karema.
4: Hospital dalai rehai. Ado, nang nahan makai, magi pau purak bagi, aibu yam na sauda. Ngasi di, nang aibu saura roi dro.
5: Lata. Nang namagi pau hek budu na lakpada ay nasaw kibado mapantong gini ay itamoy na di nang busaw di e lata kariginu kang di ay imit na gitara iba pisi
4: Binta
5: tay tok pagiloy ba sunay na roy ingat haginong jubo kanana ting mga mgadagi
4: Binta
5: ano mo Ikong si dayo ling tang kibagum magi manak ta sat pangambagi taw na lay tre lata. Ay, ayaw si kay daw ni lata. Ayaw si kay daw ni.
4: Binta, nang ayiwa se, amta di ta ko. Makoy gi ahal sing na, nang busaw ra baso. Damangal na di, nang bumiray kibalay tabani ko.
5: Lata.
4: Ado winita. Ay ko yan ni, hayeng hospital da ngaktang sa tura si.
5: Lati.
4: Ko, si, salura si ko.

hi agashwani imphal with uncle program na aring ajin wi pung phanga minute hangmati ka dai nang shi da medium wave meter shak tum hangmati point akatruk kela har chat chat hang shat ta khani kala fm ne mega hertz shak ha pa ka thum point hang phanga le aje pem thang wi nga ran ngei hobok le aje pao kala na ngai da pokra le shat la pung truk minute tra ka dai na tang da khang na sam phang ra itum na aje wi pao mang na rang la ka remake up ta na ngai da pokra Leshatla akang nang rum fasa. Shimringam horam nakasa ng shit kahaiva gachilahi. Lamfeluyena, chirmi, tajang, hungmei. Hensoyi atum nang nangai de bokrana, jehomili.

leblu ba mathang khan ba urak ple mapui un bi pibunung un bi puning lang tak nei hai loi bi sing da tung ba ha bu maksu ma mandi mita na da yang laga taibung cheran bu su ma oi roi sari mo sa na bana lai ra sa ni khang na su angang do yengu khuding ma wat ti Achamba, arai bami sak sumamande, tara tuk na khalaga mapui mapau hang lai.

0: tá coisa, né? Tava, tava jogando show. Aí, show, é minha, né? É
1: minha! Não tô
0: vestido.
1: Ai,
0: mano, ganhou, tu tá em mim. Ai, xin tuk da ba mi di zamin tangmi na ba nungay di xin ay yam bien di ay yam bien di
1: si, tuk bi ro ba babong koy la ga ikay hai ba si, imong da tsang aga po tabi la ro ba si
2: ay gi sani pa di lambi da pazana ngang na hokre ay pa di sana papa tabak taur ba ni na mai se pak na hala in hai Hey, Nisha Saduna, Napun Siedu Lin, Dushrukta, Nupi Yangang Matokram Namabuk Tangani Kalabadi. Ha! Nisha Gitamoi, the Kanikita Makarore, Tower Wutting Kangadra Yurum Gatori Bado.
0: Ha! Babu,
2: Imobima,
1: Babu,
2: Nung Se Wadori the Go.
1: Imung the Sanga Seba.
2: Hey, Matanda power, Matom, the lips of an umdra on a poor over say. Ah, Ozikidi, Potaloro, Potaloro. Ah, Duga, man and Nisha, Locardo. Aye, Ipagili say Maru to Kangedra. Tau Grut, I slew, hey, Ipa Tabak Toge.
3: Ah,
2: I say this, I know, Lapnus, Tanagan, who is
1: so yard, Pupu,
2: Pupu, so yard with Oribanine. I soon is Hanerabu. Pupu, pee, honu, kiki, go.
3: Hoi, Pupu.
2: Ah, Hanerabu, Hanerabu, Hanerabu.
4: Chichesana, Bahorase.
1: Masi, Aigi marble knee.
4: See the Aigi marble neck.
1: Not the Joe, see the Aigi knee.
4: See the Aigi neck.
1: Aigi knee.
4: Aigi neck.
1: Not the Masi, Aigi marble ne Haraga, Masi, Masi, Masi.
5: Ha,
1: aduga macaduna ne thawai ta na no alaga lehmi ba khanga bro
5: angang khanna ga mama nang na kapli mena kari gino
1: isa chokla bani na aisu kapata ba
5: tei mena phuri do maram ma chou ba ma soidana le nang mani phusu nu kai no angang haibe sidi phusu phuni lu nu su taw gani
1: ho ma khoi ta mona di cham cham bani na cham na dom khan ba
5: sa
1: isi khoi na di khan ni ta mo
5: tei me phula na khan gano ai gi tei ma se marai bak thire bani ne
1: marai bak thire bi jeni hai duna ai su kari su hai jade ma khoi bu chel thok te hai duna min khat tuna ta lai ban tro
5: asa nang thok ki bwa han jin ba ya da bani ko chi thang ba wa nga ngano ai gi tei ma din ne wa sak chi pi ni imung a sina sara na ma hel pa wa wai hai duna ni ru dra bi tei ma ni ne
1: khang sa le ya sa le ta mo khang sa le ai sini
5: tei ma gi mama ma pa do na khoi e khoi na lam ba phang na roi do ba sak nai ba mi ni ne ai gi ta mo gi ma tung ilam dra ba di maharani wo gi da ba tei ma ni ne
1: e hai wa si dia
5: tei ma na phana lan ba wo jer ba su nang ngai na ngak pi ge da ba ni ai gi tei ma gi ma mi ta gi ne ma pi chin than ba ya ro khang bra
1: khang sa le ya sa le
5: ma
1: ai da sang sa kha ge ai da sang sa kha ge
5: ma si gi ni pi si di be ma na ma se ngau ri ne ai ngi sa na sa ro ge ne na ma gi ma tok tam gano baba gi ma tok tam ko
4: baba ai na hai yin cha ro ga baba gi ma tok tam gani
5: baba gi ma tok tam ga dam ni chong chong chong chalo chalo te ma amuk tang ai bi ko
1: kai dau le ba santa
5: ngarang tamo na halak ta ba du bu hala bro
1: hale
5: te ma koi tamo gi wa khala se ai di bhap ta ba ngam de ma gi ni sa si da tok le ba di itai ma gi su adu ga ai khoi gi su ma ye se le kai si da hai ga na chap ngam ga da ba ni ne
1: kari hai ga da ba no khang dre da ba santa itai ma ne hing li ba pun si ye se sa ga ya si gi da mak ta ne itai ma ge thamoi da amak pa amat ta lai te ne bu ngo itai ma de inau sing gi da mak ta hing khi ga ni ye
5: te ma
1: itai ma sing cho lu khi ge ko
5: hoi hoi te ma
0: isa di am na phajare kadai kadai nang i khongup ti ya
1: mama agi khumuk ti khungup chi dalai re se
0: a ya re ya
1: se se se ma khoi ta mo angang gi ma hai tam na ba chel pum na mak mama ma pa wai ba khoi gi ni ai na phi khara khara sa ba sina di kam dau ni
0: ai khang i shanti
1: chin ge khut ka ma na ba di phara ba ni ko ta mo
0: shanti hing na ba gi lan pham da khula hi au dr ba di mai thir ba lan mi ওই বতাবনি নে
1: আই কইব পাবং না টংান পিজারি বসে আই দি ফাই হাইরি বনে মিসিং ছে খরা সুখং ছলো আই দি পাবং গো থাগলি বনে
0: ইয়ারে ইয়ারে ইয়ারে
1: অফিস কি থাবক তো বখক দনা হিং না বগি লম্বিরো
0: শান্তি
1: আই কইব তামো গি থাবক হাইডক্ত্রি ফাওবা কারি চাদুনি হিছি হাইবনো
0: নং না গাং মুছিন নে আইবু ইকাইব পি

0: Y bien, ma. Ah, no te rende ni pa masa.
1: Papu.
0: Ay, no. No pide bu con rau, sena bro. Ay, no pide hay besidi. Pizet la tienen a masak taca de bani. Maitei, no pide pizet la tienen a sidi. O talk, no lem crabazani. Ah, lao, lao, lao, pumbolo, pumbolo.
1: Papu, mamase.
0: Ay, hoje cangue no pide masa sin asina. Con rau, yen a siet la cachat de sidi. Say, ni bugi wani ne.
2: Come on. Babu, ai.
0: Ah, dang suo. Nupi ma khor ga sa la ga ngai ni. Na khon jian de nupi di ma li de.
2: Babu.
0: Ai ya ye wei, no mo su. Nupi ma sa ma na khong rao she la ga. Tu pi ga du chi la ga. Ah, nang ni na ma na ba di ne se ki ba ton to ba la ba. Mo du u du li ba na song ning man ge de na. I ba gi li se ye du de ne. My young lens are among Chantagi and Tanabu. Mummy, take a look at seeing him.
2: Come
1: to me,
0: Papa. Hang, I call it. I war. Ipadi. Nupin, a congro, shape petty. One talk, no panzer kitty, and no panzer kitty.
1: Papa,
0: how?
1: Among the sack, Louis, a man.
0: Yeah. Gaya, the Rudy. Nung, not an hay. Ivani, put in the sack, Samin, the Ibido. Yeah. Must see, no, it's not. No,
2: eh.
0: Anita,
1: nam sian hauro. Sai ja bata re.
2: Kariya, as ai ne sai ja dinge de sian ja horoge. Ai sali ko ta dinge as. Ayo ma.
3: Ayo as. Karam mun pa ma sa ro ne. Mo dog na mai ta ida ko.
1: Sok pra ta mo ye.
3: Na ti amu du bu kana no hai ba.
0: Ha. Hai hai. Ho ji ki. Khong rao she pi du ka dai no. Ka dai le.
3: Ka do ro ge pa mo.
0: Ho ji ki khong rao she pi tu pi u pi du li sei shin na chan ge to gu ni le.
3: Pa bung de ka do ro ma ge. Ho ji ki no pa ma sa du na.
0: Ho ji ki do. Ho ji ki du no pa ma cha na te nu pi ma sa ni ne. Na ki na nao ni pa ka khang na ba.
3: Ka nu ni ha shi bo. Ho ji ki ngo na teng gi lak pa du bo. Nu pi ni hai ba.
0: E ra. A shwa ai de lum la ga lei bro. Am te yeng lu ki ge da.
3: E. Na ti khong rao she pi nu pi du na. Yum ma shi de ka do la mi no ha. Ka do la ino hai ni.
1: A khoi ko le sa tin na ba ma ru ni.
3: Kolej itu tiada pemurup tu, pabung ke tengah lepas dia licai cara ni, nangcuh cello tu na.
1: Hoi tamu ya?
0: Hoi tamu ya ikai dah. Kaya dah mama ikal ni bunuh ni masih angang sih. Aiy, ini uzah macam cello napa muktu tahu kiki? Sanggup kiki?
4: Basanta, itai mau warm tak hai geba?
3: Kayuhan hoi tema.
4: Naya ambagi thabaki interview mah hantak jawab kiki bedo.
3: Tabak tu hai do ni hai re bro tema.
4: Tabak tu athu bada hai do ga ni hai. Adu da chel khara su hap chela o hai rak pak koi ra ba.
3: Ha na pishan ki ba du ki matak ta hap chela ko hai ba. Na ti tamu gi tabak ki thamak ta di na na ure di chi di.
4: Basanta.
3: Tamu ma di te ma gi thamak kari war ka do ino. Ai na lo ino putho kani nei tema.
4: Itai ma su nang gi tamu si da bo mi o jare ba di. Kandungan hingli bani lembungo.
3: Tema, tamu kita mak tay tay mana, mihi thongin dah lembu kita bani tene. Makoi awat pas selado, nanau ni di sini, kaya anu hayu itu tema.
4: Lupa lag ani, hapak tay ada hari.
3: Hayeng mak, tamu kita mak esal laganya, selado thn biru. Nanau na, itay magi kut tene, show itu nasi naja gini tema.
4: Itay manungai re basanta, itay manungai re.
3: Koi kita tamu se, mihi itu bani ada bani tema.
5: Tema,
4: Tema,
5: ini lagi
4: Tema.
3: Ini lagi apa? Ini, sumber pembi o ini.
5: Yari yari.
1: Ini, lengan biru.
5: Yari yari.
1: Ini, masih gimana om sih bu? Kali ini ini.
5: Isu ane kini amuk ni.
3: Ini, kau jual sabu yaro itu ro?
5: Sabu yai na, kali kita ada ni. Cao cao. Isu ane di.
4: Amane sekolah zatki. Aman mama agak cut mina kiri ma.
3: Dinesh.
1: Tamu ya.
3: Nanti mayai mesut cut hoki. Ini hoi lah ishe. Nang sah kerja mau udah na.
1: Hoi tamu ya.
5: Yaran ni bunga yaran ni siapa?

0: Naharogi khonjel thoram tabiri besingbu adomgi marup Victoria ngairangbamna taramna ukcheri khurumjeri ngasigi thoramda pujarakli sanabungi saktam thoramasigi damak Gotia kaptamai paglakhraba the India's Minerva Academy ge sanaroi singamadi team coach Oinam Ganeshwar Singha unaduna wari watai sab unaduna wari watai sajari bi Victoria ngairangbam Hauzik Akaspaningi Studio da Gotia Cup English ani kungataruk under 12 da winning oirakhraba India's Minerva Academy FC gi player sing amadi team coach da lengshin duna leibire phogi maike dagi congratulations have a wise su thamjeri
1: thamjeri Akaspani fa
0: yan han basidia koi player sing gi giming laifam ima bagi ming ichinnau kaya no hauzik mahi gi thakna kaya phoba tambire hai bodu ki matang da thambiu
2: agi ming thong jam ni wan sing baba agi ming na thong jam samaji sing mama agi ming na thong jam ombiar na devi life ham na pangolam jam ne kai degi ichin na wani ichiam gai ga
0: matang yong lak ne si
3: agi ming khuda pom bai khom sing agi life ham na nambol thiam bisnupur district loga agi baba agi ming na khuda pom palan du sing agi mama agi ming na khuda pom ombi na bi devi agi ichin na wani chue class na 6
4: ingra tanjam no dragon ba loga baba agi ming na tanjam amarji loga mama agi ming na tanjam anandi ai pham na thawai sang te wa mata ba loga ai loji class 7 car
5: agi ming na khundong mam ngam mai te baba agi ming na khundong mam sanjit mite mama gi mina khondong bam dipali sanu laifam na nahar bawang lekai isinau na ahum ai gi mina khondong mam korau mite ai gi baba gi mina khondong mam sanji mite mama gi mina khondong bam dipali sanu ai gi laifam na nahar bawang lekai ichinau ahum
0: makata basidi koi tabiri basingna player sing da git yam na taning ba pau khuma makak oigani khali gotia kapsi chatlu bada sanaroi singna thengnera pa experience awa nungai sigi matang da share dawse yan han bisde rewind dagi haura ga na mathang mathang tamina si
2: aina han roi na gothia cup ta goalkeeper roi na saru gya ru bani masi gi experience har ga di sanari ngai mata
3: lagi khar wa ba har di ai ga moi khatam wa moda khar ni ma khena ba lai ba gi ema da dur ni kudung ra de
0: e mathang amu tamina si nongren khom ba dagi
4: ai gothia am di sin ki da left wing me sanai ba ala aha ma chak pi to wa ki tan di wai mo gi ground ke ke minister wa ngam no na ba da de weather ju khar wai
0: weather se kamai ta wi
4: a hin ki ta nam ing ne ba adu gi adu wo tya da di dom chi ga dom khar ma na re no khar di dom no ya lu ga to a men lu ra pa da dom na wa ba ko pa kan pa ri
0: ha jin bian oi re hai kan de an ngai ba adu ne hen khre ba ma ta mu ta mi na sing an ba da gi
5: ai ko tya da defender oi na saru ya ja gi ai ga wa nu ngai har ga na a hoi chat pa lo san ba lo ra ga da adu mo ja na saru to du ne chak lam ni ni ko chini adu ma to bu mo na cha pa le bi ra ga dum pi ja gi match ani um tha mi ya dum wa gi final da ni he na wa gi adu ga ate ga di khara wa ra ju khara di dum nu ngai ki ba referee khong ba ma tam da dum hara u
0: yam nu ngai je ma thang mo khoi ko ro da gi da mi na si
5: koti amadi halsingi da ai defender wala saro ya ge lo ai awa mai ha ga na nu ma ma da mi ani au ma dum ta ki au sana na wona da dum ka da ya da na dum sana gi wa do khang ja laga do champion wala ngan da di awa wa loi pung ka ka
0: ari
5: ga dum le
0: ko ro ga ngan ba ga se chin na wo jo ni ko na ko ro gi so dum cha ma na ram ga do di ma le do bo ko ro da gi mo ta mi na si
5: ai jo anga ngan da ge dum ball sanare ball sanaw phang na tum ba da ju ball adum ko la tum me ai tar ko le kai da adum han jing na te te sanare au da gi p23

Hamom na banasakpa isa isa kaloy na na. Ngasi kita biyo nung ay biyo sandok jaba matangas daloy jari. Adam na taram tabi ribasi agas panin falgi namidangi tamang parini. Agas panin fal, hausik sandok jari. Tabi ninga film siya da, postcard ki kutang da kan birakpa isa isa mo.

ngasigi mari subata lokha chariba postcard asida khanbirigli sagenba bhut film dagi mandakin nasakba khaidim imona sairingba madi ranbir thauna na sairang bishi ise ise bu khida dana khanbirigli ba marup singna porompa jithik dagi ng ranavi wangkhai dagi rk tampasna marup singi se kudul dau jiri